put out ay ati at patahon ne ito. Ato ay yaha natahan ni kit ay yaha ato. Ay ay yaha di de July 18th kun ay yaha di de July 18th kun President Harry Truman wal ya executive

Ki aş deyat aba dahna o iya nahol çüş. Aron na inni az anca emzan dahd iya nal kitane. Ki aş deyat lahoşi yanda ihni. E deyat aba dahna. Ta blanç iya dat ne damoro tkhejna anishkuna e aş iya dide. Na hati kita iya horjish i arit iya hata bahane ko di Washington da sanat siya na chahi arit iya nda hati kita iya horjish i di arit bahane wa di agat it ahi arit dan zini da i arit shin atkha nanish iya chish i di na ni ni ajubich na ta hilji shako e aj e at Washington da nas taikish aj e nikis

kitla ta ne straw ha ne ne ge vending machine jo pe so pin ta ni so added a la kha ta ha ja ta ha ni sa e added a ta la kha jin a

akon e ade go e pahuido ade nabit e yati ha nini e yeta hito nalike patat pa ajo pahaz ando le chininde jonde go e yakwa akona hot in dana unkon re atra yada te miri